kasap ko bakman parlok e pi baro na ka akashwani FM jong pi pi dan rukat bat ngaw kraw ka nga program manta ka step bat ka long ka step ka badap da gijing bun kam oh ka step ka babon gijing mut gijing perkat ki bakri hapo jungi bat gijing mut gijing perkat ki ba baru ki badan hapo gijing mut gijing perkat ki jungi manta ka step bangin pendep ilagi jungi kam ki jam bat kumno bangin le ya ka nga sengi baro sengi tek long ka pas ngaw tenat

ka program text your request perlo ko wan sipi na ka akashwani FM jongpi ban beteng pat yang ni ka program to ngayang pai si siya ni ka way ka request wang hi RG sumha pan tem yang aga jing rajin ba Anthony Kong Wang ban pan sngap ya pi hang tu ba dia baro ki ba sngap ha ka ni ka por ka ni ka wan na iba na na lang tor kublai shibo ni pi ba na man pertem de jeruai ka bakerteng tang ka jing start jui ba Anthony Kong Wang mo bana te ku blish boni ka ni request ka jong pi sa si sen pat good morning RJ subha se pentem jeruai hero number 1 jeruai hero number 1 to nga kwa man pen sngap subha ye pi hang tu but ya i lok jong nga pat kham tam yang a mo RJ tang ka tahi ku blish bon bye kani ka wan na sweetie suchang te sweetie suchang ka film hero number 1 tingi don ka jingroi hero number 1 tingim don nga thrai pikwa e to ka jingroi boong hero number 1 mo kani ka jingroi jong ka film hero number 1 te ka jingroi karteng sona kitna sona hai ka don hang to boong tu mera hero number 1 tu mera hero mo te ka blai shibo ni sweetie suchang nga thrai ka dikata ka jingroi ba pikwa ban pen sngap sungpha yang ki bae sngap bat kham tam ni lok jo phi ru good morning bubuk rao subhasse pentem jiruai khasi tu baong rilom ngamtip manu balarwai bat ngan pen sngap ya phi hang tu bari baro ki bas sngap khublei sibon manga i kong deng mukhem na maupun ti kong deng ketu ka diga jiruai balarwai dai Catherine pengrop mo ka jiruai ka berteng rilom ngan pentem ya kat ni na ka benta jong phi bena benta ki perlok ki jong phi ru baro mo pentem jing ruai meine piar kia pensngap ya pi ya ikpa ya lade bari baro ke besngap kani ka wan nai sani bahanong rum te sani bahanong rum nak benta ikpa jong pi nak benta jong pi bari baro ke besngap ka jing ruai meine piar kia nak film meine piar kiwa kia you're tuning into text your request to show this coming your way from Akashwani FM Jongpi. The time reads 9:21 a.m., my friends.

katom tar ge jirai ho mo op ge jirai ge trademark up down rather moving on up down. Okay, we'll continue and thank you so much for participating. Rejoice sakra ila pai ke ni yong nga dei ubrio nga ong ba dei ubrio la ni gabriel kabo work hard but kat badang kiu sejerong dang don ba ai men sim ai bor yaka I rejoin po umden. Well, thank you so much rejoin yaka jingi shimenta jong pi tingan ongi pi empat day tisa persyang biang sesisin. Let's hope it's your ikajubam I bahap ringsau yong ai biang kejing keli ngadei bahap. Okay, that perhaps up to stang spangans ai biang yaka jingkeli jingkeli ni step. Then Ibana ilong ai biang gjingli daga kasi. Okay, to ngai le. Biang. And then kini gju mas ngan ong don. Okay, I rejoin sakra ila ai nga go gjingli ngan sa pentep ye kaniru. Okay, te. Ap swa kata ngan ni ngi sang so ta kani gjingli hablu khar ar sting lagim te mo rejoin. Insa pa da gjingkin tip jong pi kam biang hi. Then o pi kani gjingli din ne. Ngan ong daga kasi om ne. Banga day u a ba ngalong uba red haka kerdan ngay kan pangarang yaid nanti hadien pangal apoy sekebekut ngam yap ngam kut no

0: sauce pa?
1: Ang tali lady,
0: ngam ng perkatsyo. Siya, basus mo kung kaili-kaili kapawan kundro. Habang perkat yung ataw baro, kabangan yo. Kamat yung depth sa to, kapayresyon. Ngan to, ilang ato. Hamar ba di lili, bajankot banay. Ani, kano iman kimi, po man. Dangalit pai. Imat siya mga kasmi gadi. Gadi siya kabok tunga. Whoa, kumay.

ki khat kum no ya ki mechanic hak bat ya ki driver kali ki nong nya kali da ka ktien khasi tingi don hakani ka por ibala persang biang sa si sien iba hep narang sao yong shuju bab kulmar mo arje ye unong nya kali ngi khat unong trei kam kali the kubli shi bo ne ba hep na ka benta ka jing persang ka jong pi sa si sien re ka jubab te kam pat dei ma te idan sa I bashida de bashida salet ma yang ngan shu ang la ka ong unong nya kali udai umaji tharai sita ing la deng la dei la dei bashida maji dan sai wi kentian da hadian ma te kubli shi ibu ne bashida na ka benta ka message ka jong pi ka jing persang ka jong pi kum ju tingi don ya I aisha pat I ong unong nya motor bat unong shna motor kubli shi bu ne aisha na ka benta ka message ka jong pi ru te ka message dan pat dei ma hendrei ngapet hang ni ade ki polo jungi kya buan pha mo ba ya start wa ki ba ya champang wa tin kasi te kya la ya buan ba la ya yo ka message ka ya ka jubab ka badai te ini iwe parlo jungi I ngidan ya I kong iet te I kong iet na malki la yo shitang mo kong iet te shitang ka jubab la dai shitang te empat dai te ngine puli no jung I kong iet mo I ong manga ikong iet na malki yaki driver ngiju khat ki magicor bat yaki mechanic ngiju ong mystery kali kuble shibun that's why hap sha mystery kali man war bashna kali tama ka ngar so dan hijing ya hap the kuble shibun ikong iet sa iwe ipolo jungi ini pat I badu ibadu yong yo u nong nya kali ki ju ong u magicor ho ibadu la dei ka jubab ka jong pi ku ble si bun e congrats mo te se I we de ngi dan I I kong mu kem pat I ong ngi ong ya u mechanic corset ta ku ble si bun e kong mu kem han rei kam dei ping pi ong kala ma ne ka jing kali ta ta ku ble si bun e fila persang mo wala ka taru ku ble si bun e mo te se I we pat I par lo jungi I Do Alicia na mula ila yo shiteng ya ka jingkeli ho ai pila yo ya unong nya kali ngi khat magicor te do pila dei mo ku bli shi bun e na benta ka message ke jong piru ngi dan sa I wei de iba marwen na eastern west mairang ku bli shi bun e ba marwen su tenat pidan por menta ka sngi bu banya ya lek banya lek lang bat ngi hakane ka shu ga jong ngi banya don ringkat lang bat ngi hakane ka shu ban persang ti pila yo shiteng ya ka jing ya ka juba mo ka dei jong ka jing keli pi ong ba driver te ki ong magicor la dei te mechanic ki ong bastard kor te ka ni te te ngar kam kam hanga ta kam dei pi mo te kubli shi bun e ta te se iwe isuba ila yo baro art li mo ki juba ki jong pi ki long ki ba dei I ong nga ong yo mechanic ki ong u karikor bat ya unong nya kali ngi ong magicor te kuble shi bun esuba bat hoat ka jubab jong pi ka long ka jubab ka badai tingi dande se ye I jojoru hang ni mene I bala ai ning kong e ka jubab ka badai I jojo I ong ba ya ki driver ngi khot ki magicor bat ya ki mechanic ngi ju ong ki karikor te hoat jojo ka jubab jong pi ru kala dai te se I kong em seliang ru mene I persang si sian si tang mo yong an sa ong pat ya I ajubab chatang jong ki mekanik ya ki mekanik ni ong ki karikor te kubla ishi bo ne em seliang ka mes ka jubab jong piru ka long ka badai ting I dan pat sa ya ini I oi kong disus ngi la yok wan pa I message kubla ishi bo ne kong te ne benta I jubab jong ikong yong ba ya u mekanik ki ju ong u magicor te hoat ka day ka mes ka jubab jong piru ka long ka badai te parlok bu na pereng jong pi pila ya yok ya ka jubab ka badai tingin hap ya tap kiti no na kabenta jong pi baro ma te sutenat ya bapia long ki brio ki baya start te ong no sesien ya ki mekanik hak ketien kasing ong ki karikor but ya ki nong nyak kali ne ki driver kali mo ngi khat ki magicor ti kapor kala adap san lai po hin riu ngin ya le ka biang ngi betang shu er ni ka ni ka program ka jengi ban riu spa ka ketien da sa I wei de I jing kali mo tengin ya kali no kum ni ini I wei pat telakut mo kan image dash teng te wat ya pa shu karikor magicor lakut te mentang ini sedang no sa ini wei jing kali pat ilong kum ni da ka ketien hindi ni ong rani ne karani ni mut kidai ka siem dei ne ya ngat tarai bu na pedang jengi ni tep te hak ketien kasi pan karani kadai ka ei ni mut kum no karani

chipautali ki project watch na thau yele ke sport hakalen yong ka jala meklia hachwa usnem arjar apopra ka farmer markets ka bajoman man upnai hakine ka sen yong usnaisan upmania ka hak arole tarik uni upnai hak parking lot namok thauk set kari yong ka directorate of fishery ka mr pacha ya ka sen edmunds college hashilong nadu condition step hado so waje janmit yakni ke yau dapan man yi krelang we yarap yong ki bon te li kichnat sarkar jala dewathmu wo pani cham mar khmat yeki bare pokinong thet we wo punyu yeki mar rep ki bdang pan bi thme na kalen yong ga jala ki mar rep kat kam i ipor yong ka ayam kam uso manier we ki sala so da dai ki we do emle ki vi to wan ki mar na kichnat horticulture pokachnat agriculture to emle ka dukan chat bam ki wadapan khre da ki dukhat ki wa cha sikai te pentabet yong ka wandhan vikas kendra wo penyu ye ki bam tenre yong ka jala kinong penlai do ongki we isdang ule ya kini u yarap ko wo pen ku ki bru wo sen ki semen kam chu le wo penyu ya ka dor i wo hak we wo em ye to ko wa jen hapadi ki wa rep wa kinong thet lengba i chimanta yong ki ke imlang sa lang ha ka jala me khlia kayung skor wathme yong ko umjong rclp school hariboy district do wai pitba hm lang u mla kanong po umaral bonds im wa deputy commissioner abilash barnawal yakni ko project da baiteng ka langba ka district mineral foundation hapo ka pmkky scheme yong usnem arjal posan arjal ponru letli ki classroom wathme do wai pitba hagwa de pat kalano yakni ki classroom rim wadachna de ki sit wadapan mkam chi podon hi wo chim class manchwa hak program wipet ba do wan wo chimanta da ki no sikai ki rang ba chnong ki khna skor ki nong lam niam wa ki pet ba nong chong chnong de am le ki program chat we wai ten re na ki khna skor wa ki kan thai na ka chnong umjong he wai ye e klam hak ni ke lang we mal e my role bonds em de ro u ye kre kam lang yong ki board district we ki nong lam chnong hak open ba wo chna ye ki thau pore puthi we pen ba imiat yong ki khna skor hak ki thai nong kondong kini to ku bo jin dia ku wan chpi na ka kashmini shalom uchiv minister ka jala u kongrat ke sangma ni kasngi do wai pet ba u ya ka apes wathme yong ka sophowi ncc battalion hacharang gre tura we de batai u wa ka national cadet corps man ko kam ka karansan ko wa kong san ha ka wo te ye ki khan ro we wo yo ki ye sikai i wo biang ha ka jing em we wo ma em ki ka man se me ya ri kini ko apes wathme unang pen khlan chu chu ko ye ru kom pen lai kam we ir kom kre kam ki chipai battalion ha ka ni ka than ha ko e ye klam ha khmat ki sans pa ngot tam ki khna ncc wa ki officer u sang ma do ngu wa ki khan ro ka mekhlia man ki ka bor ko bo khro tam yong ka jalla we dam ban churu wa em kam u man ki ki nong ya khman u man ki le ki bo biang por we wo yo ki ye sikai i wo biang bha leng ba ka program yong ka ncc de kedau le cha ka youth and sport policy yong ka sarkar we de kuntu u ye ki khna o man ki ki we men sim la de cham jing e ki kat wa dang kre ki nei van ta wo ku ki chimet we wo la chak man ha ka man red yong ki i dor phniang ha ka len yong ka jala mek lya de ku biang ki ne ka sngi hden ipin ba thme da ki public sector oil marketing company nei da wo ku dor ki umpnyang ha ka parthai ko demi nei da UME yaki wajia ha west asia ka dor petrol da ku ko da nya poso paisa ka diesel nya pokon de paisa ka dwa ka speed petrol da ka da san nya posan paisa chi liter ka te ha meklia i dor petrol da man ko khnde khnde point rupole chi liter ka diesel khnde pau point khnde so ka dwa ka speed petrol chispa nya point arpoan ha ka jela asam i dor yong ka petrol agoti de poi ko chispa ar point khandru kadwa ka diesel khande pole point so posan chi liter hadal hi idor petrol de man ko khande po pra point po so kadwa ka diesel de man ko khande po pi point san po pra chi liter ke apesar de ongki wa ikudor ha kum penyang udang peten ko ko wakta ye woro upet ba we do pen snyau khya ko ye kinong lai nong wan nei pha woro kudor ka bai kari kadwa ijia cha to baj ba kiskuti nang bon ki ha is khas hills u superintendent of police u bevex em da kantu u yakitre nong nya